Oko Ekitem ewo YouTube. Eya Sempa 94.7 FM. Ebre ewiedu ye ko ni akofa da bonkrata no naposu naposu e dia ba abesomo.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye bechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na ko. Training service and fitness nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia o. E be ko konsa dia ye mia. Sesabi